0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi. Nishka uyanapika. Diospaj sungu monashka warmika. Diospaj monaita roranatami yachan. Nishka uyanatami uyangichi. Diospaj monaita roranaka. Imawan mana chimba poraypami. Diospaj monaitaka pipish mana roranjacho. Sinakak pipish, Diospaj simita yachak krihkonaka. Diospaj monaita.